0: Isaiah sura musanvu.
1: Isaiah chapter 7.
0: Mpozinga ne sura endala mulimu. Isaiah sura musanvu nyirwa 14.
1: 7:14.
2: Kabonero laba omuwala tamanyi musajja aliba olubuto alizala omwana wabulenzi era alitumwa erinnya lye Emmanuel. Yongereyo.

0: Muyokana chisoka. First John chapter 1. Verses 8. Wotu seyo msomi wange bakumpeda akazindalo. Tusome.
1: Yokana chisoka munana.
0: Agambye ati.
1: Gambye bwati. Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
0: Twekyamya ki?
1: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
0: Ye.
1: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
0: Bwe tukola ki?
1: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
0: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa saawa 12 zikusange wano. Waguza fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja genda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko saawa 12 zikusange wano mu linnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola ne bw'oba oli musomesa saawa 10 essomero libali banyuse 10:12 kati mwe bamaama. Amiina. Ne bw'oba oli student 12 okisobola kubanga saawa 10 muba munyuse, si bwe guli? Mukama yebazibwe. Uliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2, gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession, amaanyi agokola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka. Eyo oluzungu egamba twerimba ffekka so nga n'amazima tegali mu ki? Mufe. Kambuze ekibuuzo, bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies? Amiina. Bemanga sifunyeyo mukono kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe, ye waaki? Wa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twa

0: kutano.
1: Olwokutano.
0: Awo Musa omuddu wa Mukama n'afiireyo mu nsi ya Mowaabu ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali, n'amuziika mu kiwonvu mu nsi ya Mowaabu okwolekera Ebesupoli. Ebesupyoli.
1: Kya mu luzungu ekyo?
0: Kya Luganda. Kya Luganda.
1: Nga mukasoma ngaabwe akasoma mu luzungu. Kale, Mukama yebazibwe. Waliwo olusozi lwennyini. Yes, kitundu kyali kya Mowaabu. Naye waliwo erinnya ly'olusozi. Kale, lusozi tujja lufuna kubanga luli wano. Haleluya. Mukama waffe yebazibwe. Bw'atyo Musa bwe yagenda mu maanyi amangi. Bayibuli egamba yalina emyaka 10 naye ng'amaanyi ge gonna ag'obuto bwagalina, ng'alaba, ng'akola ki? Ng'awulira, ng'atambula. Musa teyakaddiwa myaka 12. Jjukira giri emyaka gyali gimaze okuggwaako. N'awangala 7, emyaka 7-8. Ebyo nedda, ebyo byali byaggwaawo dda. Byaggwaawo mu Genesis sura ya 6. Omwoyo wange taakolenga ki? Tawakanenga n'abantu ennaku z'omuntu zinaabanga myaka emeka? 12. Biri ne biggwaawo. Mukama yebazibwe. So basebo ne bannyabo, Musa yatambulira mu kisa, mu kigira eky'obwakatonda. Kati waliwo omusajja ono gwe bayita Yoswa. Yoswa byonna n'abitunuulira, byonna n'abiregako, byonna n'abikkiriza. Era Musa bwe yali asaba, Yoswa y'omu ku be baasabira. Haleluya. Kitegeeza yabangawo. Era wano is mentioned in the chapter even to the last days. In the last days of Moses' ministry, Joshua was in the house. Haleluya. Bwe kuba kutwalibwa nga ne Yoswa waali. Lwaki? Kubanga yali afunye embala gye bayita ey'okunywerera, ey'okubeerawo, ey'obutaseseetuka wadde okusagasagana. Otegeera ensonga eyo? Yoswa nga tannaba kujja kulabisibwa nti yagenda okusika, olwedde yali mu nnyumba. Yoswa nga tannaba kulangirirwa ng'omusika wa Musa, yaliwo. Mukama yebazibwe. Katika mbabuli yako basebo ne banyabo. Ebya Katonda si byakagwirawo. Ebya Katonda byabantu abakola ki? Ababeerera. Nga bw'oyogera ekigambo kyo kikola ki? Kibeerera ate okyesigamako. Bwe bakubuuza mu kanisa omusajja ono omwagala oba omukazi ono omwagala nti ye paka okufaayo kunaakola ki? Ng'ogenda kubeerera n'ekyo. Si wakati awo nga wayiseewo omwaka, nga wayiseewo emyaka giijo, nga nze ndowooza natomera, nze nejjusa n'okwejjusa. Ye bannange lwaki? Nali nzekka nga bintambulira. Ate kati omanyi ova ku kwani? Oba ova Katonda, kubanga Katonda takyusa. Katonda ffe takola ki? Ne bwe giba myaka 2 or 3. Ng'okyali ku ekyo okoze otya? Okoze endagaano. Kyobeera si kirungi kukola ndagaano ng'okyamuse bukyamuse. Haleluya. Yoswa n'akola ki? N'abeera. Bayibuli egamba Musa bwe yayambukanga mu lusiisira, Yoswa n'akola ki? N'agenda mu ki? Nagendanga mu weema. Musa bwe yayambukanga ku lusozi, Yoswa n'agendanga mu ki? Oli ayambuse, ono n'agenda. Kubanga amanyi eri obuweereza si bubwe, naye wano kabeerewo. Naye ng'ani amugambye tewali? Mwana wa Katonda ojja kumala kuzuula nti olina ekifo ky'olina okuyimiriramu ate n'okibeereramu ate n'okinywereramu.